0: Timing na ipakagumot pa. Inos yung lumik sana. Awanas yung lumik sana. At ang sokto kakpan. Tunganak tuwari ang ayok.
1: Okay. One, two, three.